E ole non tu fa fuga mai le pese matama mata go fie le na le o sir sir revi ole tu ki lo se e ole non tu fa fuga mai foi tato telefono ma samo fuga le mai mat pina ina le fitalenga ya au tanga vea tipi au tanga vea mo o samo e ole talongo le na le manu samo ma si au le na Hong Kong Wa le a sisi singa male talunga fuile la fish 15 Auckland grandmama a fuile le a sin pita e pola e ka ungo isi a unga a fisi koa la vo le a manu sa mo ka mo e mai ale valu koa la fa mala e fi unga singa e ka poe a le le pe a ufa pe ngana pe ata alo ma a fuile o blacks a fuile Australia ma Argentina Ia mafiti matonga. Ai lo so unga hofa pela. Ai ba ia kwa li ele anga kinga unga isa inga li sole. Ai sole. Oli ingo la talo. Kwa ya kare vima ka maka. Sole a fisi kwa kare kika ava kwa la au Hong Kong. Tele me ol pa e e o na isa inga. Ai si umai fufua fu ila yengi pifa awa. Tats fa fa manga ya talo. A ol mele nga makwa fai ela wali ia. Makwa fai me ika makwa fuli. Ai ngalo ai. I wā kiri ngare vi maka maka sisi sore. Ah, sere. I wā si le lako maka maka le so kamare liki mai si talonga nane. Ah, mana ya talonga le oplex ma le awa farani. Usi mai alo fafonga tatu talonga mo o Samoa.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1.
1: Buenos días.
2: You're tuned to Multicultural Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!